0: cuma si mong moy jam bilang kono.
1: Boh keingin puan ragup doyoh de paling popular minggu iti.

dahil nalang kinaptam. Lak na barik alang jiak, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahil nahaharin tam, sayo na itam, piya-piya papasi. Jilaong dahil jilaong, pahalam dahil jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani at ang tambaya, ang ni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pumuh hitam, dahil nyingaw itam paan, hino-hino pa itam tay. Tuhan sang gri tamuli, pala daleh na, daleh surga. Lusi pletu, Tuhan sang tamlak itam, Tuhan sang plaong, kenap na alam uritam. Mandawani at ang tambaya,

0: Itu lah tu dia aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodakan ku. Pakai no, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanah mo sato na no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinah ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinah di no. Hadi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, muti bati.
0: Eh, tunggang ba ko, dapat din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ko na. Kuni nga mo, mono mo siya tiya ko na kot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono ti. Kaya ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No ko ga mato ti.
1: Bukan na ni, aku siya to eh. Bama, aku siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So lapay na. Gagala yun wak wati ka. Nang dope ido de ano ni nang tongon pa nu. Pani nga push ka ni nyuyo ka ni bojang po nga. Ido ikup talu ko sebenarnya na. Mo ga sa munang do dapot ano do dapot. Aku bukan ni aku ti dog pa na de bago Kristen ko gi pake do kubla ni na. Mo ma me. Nga. Tak bo os lagi ya. Iti de doli aku na. Cuti apa sih nasadi ku? Tidak, kena memang mesti mabuk. Nengah mesti buat temu kon ada tu. Nih buat lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asal bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk. Bahaya.

0: sungi dai jua sokupu manusia edipre rawang ikan sposi dua ikan spoit dang pago pak.
1: Oh, see that?

0: Simon moi jam bilang kono.
1: Asi-asi, kanya na kay panay bipikir mong tii. Tantu, perintah mo si dia, tong uras pulido sungi na matat no uras.
2: Ani, dekuan mo ngan, pulido na daru.
1: Tibak mo da si Jose, Edna. Mani, nguna kerjada mong si Edna. Mga niya, di tira nyarit ng sungi ti.
2: Mene lagi nama si Edna. Bekun main bahas tong uras si dia. Perintah da simpang ngai. Pulis sungi ti na patan uras. Mene-mene manamati kang kaya bipikir, kang kaya guna namati ya.
1: Parikani ka na matanuras dotong. Inya da masay minan pikit dama. Ngapi ka nakintok na ran ko dong bagtuwa dante na.
2: Mung si Ed makam. Inya ang rasi sungi. Akam puli matanuras da sungi. Mung ani ba mi duwa tira nyarin.
1: Asat keraja kam tibe ha.
3: Eh, adep lagi anak inya. Ba nyala keraja nama. Parih matanuras da sungi ka. Beket na deh nya beus da sungi. Ngan sungamin ni nya mata nuras da sungi. Asat ka?
2: Kai cemu si Ed beha. Kan semang orang mau ngakam ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mau puno, mau badek sungi kita ti ya.
3: Nyana amu yuh nyana kai nyana. Sekulah saja datu sampai cok singkapak ramang. Beket nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
1: mana menasat kerja kam tibeh
3: jadi mengani deh ye mana ne puli ne panai asat
2: si Ed ma perintah dia tong uras tinan inyanyi ni uras puli ya kam matan uras de sungi
1: puan kam be uras mung tima dengan cakikas ubo de sungi ti
3: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dama anekan. Kene da babar nyarin da nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin si Enda. Ngobo ikan da kene dua ti da nubuh sungi.
1: Susah raya kenyana dengan nama da kaimpuan kayu munti.
4: Jinaga mah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.